Karaya ga magalan ya ga dungri.

Na ya ya ka ka, huh?

Hein? Coco. Kaya gama gara la nya gara.

Arakoya ko abanunji ala ribian ala nali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kura nina kalopa ka radio grong ra to la wanga gora yul ngo radio atko abalanya.

Yo, ngarang yako, hango, kayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, karpo. Ngaman no maka, yung ngawere yo, diya, irkala, kayo lingon.

பண்ணவாங்க அம்மா.

0: kau dah penuh kau.
1: Alhamdulillah. Dan banyak. Alhamdulillah.

yo ngone makan ngakol. She says to me, John Farnham. Yan wagay ngo mala music matukam nakon ngama malanan ngo. Pele nakon maringil mo ngone mouse popular mala maringil mo natinya. Yo danya torang ngo reyere yun na tawo. Mango oy. Maringil mo ngone yako ayen na ngaydal ayen yako. Yo. Tuali di ngoni ayan. Tuali di ngay mango dual gulango. Mango limorong. Talko na raw ngay dali wika. Mango ngay dalgana. Ka ayan ngay dalgana. Ngay dual ayan ya nguli ngulik kagunga yun mango limorong dalkom. Mango ul dalko na wika yako. Kung ngayon ngulik ka na kunlimurong mango, kanga pa king ngunin ngulik kalakalam wika ferrets niya ako. I'm written ngayon na important limurong. Yo. Nawin ngayon ngulik ka diyan ngayon kung ngayon mango room do o ayan do ngunin mango wika dalko na raw ngulika kung gayon nga makuling wata yako oxygen na kulimur ka dalang yun breathing na maruka kana yaka ngunit din ngurangi di ayan do yo ka tadar maram ngayle marichin niya maram doal mango rumbalkor ngunit ngurangi di oxygen to kung gayon ngulika manapan ayan do markali merto ngoni breathing naka ole merto taka nga ma rotor ngay to ka wanga pumping uka ka ngurungi din ngoni room do ngoli kung gayon ya mangoy o mangoy na pumping yang oleh balan na ulil ya lungs lil mala nguna la cer muka nguni veins kur dual guru kur le morong nguna la cer ding oleh dart ramany kalimur jaling nguni la kram yindin yang ngir yun ato yudia kalimur maringin mrito nyumo ko ni important jama mala nyumo ko ni but yindi important jama for our neko iron muni mango dal ko na wiwika to support our mango red blood cells mala mango that lemuro ngay to support oxygen nan tadar maraman ngay to circulating na yako balanday lalakar marikin niya maraman pala lemur walangan ya ko walangan lemur le kangrong ini na kanan mo kalemur tu ya ka ka walangan ini na no kon warba lengu ni rumbal ngai covering ko ngayon indi nya ko immune system ngurong ini no yo ka mango red blood cells yo kawa ka ito rather bulo na kun numalang lakaram. Merkal ba to try darangan. Adding nga rakadal interest ko. Merkal ba to wana balang nama. Dual, o nga ma dual dao ka darangan. Ito niya na kun waka yung darok param adding it to this manggol. Manggol po yung dual lakaram raka. Maringin naman na nga ito ripo ayan. Ayan nga idual ngartulur ko na malang dao grupan. Wang kain ngo, that's yaka rally ka na kundama na pandao but interest ko dual. Mayroon kito mga ngunin ngulik ka balanday yaw yun ayan muna tangor na kun mining bityan. Kabulong ko mo lang ngulik
Uni di gunda mala. Hindi mala machine do. Balawal ngole ayen na yako maram malaka. Balawal ngole ka balanyan mala jaman na kon jimoko rifko wangaw banikin mala ngata lemur lemar cebatan brain pan kap balanya mala berlet u Paul Paul balanya wangapu yike takul kaliwang bold mala steel mala ngoni ako ayan muni bingo ni kunda ngol mala ngol ngol kayao yun munata mining midi mala apart from that ripo wala ngol ka midi chin jama ngol ngi ni mala kundai muni na wala ngol kayao yun mineral balanya kadal ngai dole ti kun gundai mer ngel mer ka bola mer ngai ka ngoren kinawa mun ata ngor ka ngappa ngor mun ata ngor outside yuri ka wal mer ti ding ka goyang ngi kusta ka mining bi mana pandi pal dawo but just letting na kon gamar ngi ko pan madat ngun le murung le ka sometimes mi likin marang ngun le ka sometimes yo yun malang ngun amun ata ngapa ki marang na rong roki ngun awak ka wala ngun al mun ata ngun jina ngun maram yo ka na kon ngun different but ta kon ka collecting the padaw lo ganga ka mergi na manadal ngaya ko na ikam palan dahil lakam anemia. Anemia ngay dal riri ako. Ka ngalapan mo naman, ngunit walang ngulay na kun studying dole di darok, anemia, they come up with yako minchim riu mango basically ngay means colorless blood. Why? Because bayang ka ayon ngunit kahari, ngunit ayon ngunin ngay kung gayon na raw mango dahil ko na raw strong gom do. So nga lapal mo naman ha? Walal kamap ngunin hindi ako. Walto ngunin hindi lakaram. Minchim rin mango is anemia. Katon niya nga rato ngunin hindi na area ngunin ako ngunin marang lurok ko niya ako yung dao. Anemia ngay doal mango oy riri. Kabala lang ni yung anemia ay jaredik tunay mo jale lakram. Mangolor kon meron na. O mango na ngon rire meron. Because that's how limon niya tungo ni Romy ako yung anemia niya ako. Pili ngayon ngon na kon hindi tarok ko nga pa kayo rin ka ngon na limon niya ngayon ito bakmaram. Talangan na raw. Ya, aku ngunin lima detik bicara di dalam lakram. Manggolor kon merin ngai toal. Untuk jakap ku kama jamar kulun yo ngalapal mere. Bala nyana kon wakan jan matu darangan. Ku yang ngamak ngunin lima le. Wajt pil ngur. Na mana sistem ala wala le. Nerepan malanggal bala nyal. Kung lel fingal lel bala nyal. Pik tinya mala ini giri. Tapi kena wala ngun rap raman baik na bala tukar namban mala marici. Nguli ni giri. Wala nguli ni depan ga wattau. Wattau nguli ka nama oksigen yako. O ripunga yako pulse. Bilin ako ngunin, manggoy ngunin ka, watayin ka, majina, rumbal ko rin ya, limurong galang nga oro, kabala doktor ko na. Kanyo wala lang ngunin giri, ngunin nirpan. Nurses to mala, ngunin ngunin di jakap ko. Pulse ko, ngatul jawal ka nami malabaki. Butril wala, nilal kan bala ka doktor ko nga ma.
den mellan den där gången när mitt där gick ut den mellan jamma på. Nej då, då kan vi nog mellan då gulkul kunna mellan kalla man då en. Jag gör det nu. Kadon jag är den mellan du jag kör. Wala balang ng mamarin ki, wala ng rungay ngulik ka doli di mango marichi. Nakon balang dahil lakaram, ujama, yaka marichi. Wala ng rungulik ka mango jama inside rumbal ng. Pichan nga ito balang dahil lakaram, wala ng rungulik ka mango producing. Wala ng rungay ngulik ka ngunin marichi. Wala balang ng mamarin ki, unumakagkuya nga ngunin ngara kaya ko bone marrow. Bone marrow dalang yakan ma match maringi limur yul ng malan na kunungroki but limur ya maringi bone marrow dalang nata limur li nama. Kuna limur li na kunwiti ukuru marchi ngara kapak maram. Yang ni kapunyundo wika katal tinangay ni mango jinawa nguni bone marrow niya. Cukur yang hanya kau ingatkan. Mungkin nak kon pingri yang kau lihat kau ni jaman mango inside yul ngol ja. Bone marrow ngol. Yul ngai lingon yang kau kaya ngai toka jaman mango ni menyak tu malangat tay. Sebenar yang kau lihat ni maricin bone marrow ngol. That's why it's important. Not going health limurong. Yaka limur to kana we. Yaka thinking and bilimur to yan bina we ridic dun. Or too much kangata yaka man makalok kaya bigan. Because rumba limurong need kunga yan rao. Kanguni kunga yan mirjamala. Kangata ngur na kangura. Man makalong at tangur. Muni ngay ayan mira. Ini ka tulad yako yung yako ayan. Yo. Muni hindi nga tamala ayan mira. At nakunbulot na naman liya Miriam that muni naman nakun nguli anemia ito al riri muni. Muntung nga ngayat pam anemia nung mango muni din nakun nito mango lorokon mirir, wano ng to mango riri mirir, ngungiri anemia. Yo, kamara in dual yako kam red blood cells ka hemoglobin. Dual mara in doctor ili kala kram nurses to malayako ngara yaka do jara kanto malangal sharing dura malangal jurang. Diyang yako yung hemoglobin doka red blood cells yung unin na kun mango the red blood cells. Yung marali ka diyang kuka yun ya wata limurong doal breathing limurli ka. Nga makuli ngu wata dun ya oxygen yako. Marang uli ka unin kuka yun ya rumpal kuri ya marji niya maram. Walang ngay limur diyang rum do. Yoro dortor kur ngay tong unin na kun dur yun ya pumping ya mango yun. Kamango ngay ngon eh. Red blood cells. Ja mango o mikko mero. Mango. Yo. Kangon ngay to. Riri mero ja. Anime ngon ngay mikko mero. Mango. Yo. Yan dual mala. Walang ngulik ang alapal mero. Ibitan rumi ako yam na alimur tulakar. Mango that is anemia. Kamango that is healthy. Yo. Kam. Dari makalaman ang dalbulo, manikay, wotun.

You ngunin makan nga call my island home or MP band. Katanya ada tu bulu ni malang dao ya aku yang mango ngurung ni dao ngurdakan ya aku yang ngal why ngay mango limurung important. You katuan ya limur tu marcila karena mir dao nawi ya aku red blood cells ka hemoglobin. Dual mreng white pill ngur oralika mritri ya aku yang nawi mreng ya aku. Nakon meringgi limurung ni nakon manggung ay dar miko meru wala ngole ka nga pa kay lakaram may ka nga pa kay sorry yol ngoy mala ngala pa meri ka kung ka yun amir ngay ngunin nakon wat daw limurong ka lang ako doon ngayon limurong ka rumbal ngoro ngay ngole kinawa malchi niya maram circulating bin oxygen yako marlimur to ka ngayon ngunin ngurong hindi marang ngole ka kung ka doon red blood cells yu ka imakarabin do yako eh ka already na mamang ngi na kon ngale gane nya ka la chore na nas ngi to tutor kor marchi mar ka tutor to dadal mar me ben bala to ngi na la chore na rumbal korta ka mak ngai le ngoni ngorong ngi marchi ka ngatel bala na yulil ngal tri ne ka ngal tri sorry brutal ngir yuna mo kal mer le dal gana yakka langs to kan kon madang ni jaman ta kan madang ko wa ga ngo mala bari part ngo jina wa organs mala yak ko wal ngo le na kon ral mana pan ngo ga en mere bijen le murong le mur to ka wal nga ninna o marchi kam I hope na kunu ma na mainly nga hali bunyu na mer malayu ngo o way me bunyu na mer na makadal ngama makan mato mangiter kadarangan way nga ile murung mango important kaya kaya nu ma everybody bawala mer hali bunyu na mer ka nga hali bunyu na mer mala aton jatu ngaram mecilur kun marana kanus jan itu da kayang ana mire ngulin itu anemia mire yer na kun ngo tu mango riri mire yer uni tu mango lor kon mire yer these are the two idea ngara na kun yak yang ana marang ngil murto anemia mire yer le murto la karana mire mango lor kon mire o mango riri mire yer to Mungkin tu mungkin tinggal kau yang amariri, ane imi ayaku. Mereka jangan gaya nakun, bicara jaling kau tu kayu orang malang malam nakun common ayaku, bicara belian number one jangan gaya. Jawar nukal tu gaya nawi, kalkiter, tak kau yang amani tu ka, jawar, lain orang yang nitu ka. Kanjar mulut terenitu, kalau ratala erenitu karena kon muluk kudu pichan lingguan, ratala nunggu tu kan doyu ni ana. Bila nak kon ngoni mango nunggu tu ngai ngoni ngai taman, terus ni tu kan ratala yun dia. Kalau nak kon tu macam cuan klinik tu ya, cakap cian tu nato, mana gitunya, pala waktu biar ani mi emer ni dol ripun ngo to ngir na kuni to kaya kamay makum ngir yun kanin dungo ni guyangan be na yun bala nyan ngir ya ko esma bawala pat ngayon ngunin na kun yuak cha pili nungo to ngayon ngunin ngir ngayon tam ngurungi anemia riri that nito ka yakka match nungo mango rumbal kul marichi kamany makum nito ka yakka ngir yun yan nilibad mixed up yap yak mistake na ngo ugoyangi yan binomol na ngir bala niya asma ngayon nungo ni ngir nungo nakon do yun nakon nito ka yakka man makum ngir nuripin ngurungin sign ngayon nakon
o balanda itula kam sim tim o ga morong ni le morong lo mango lor kon de rombal ngor dan ni to ka breathing difficulties having pa ngon to ka mai makum breathing yo ore pani to ka wir marion nei we can disitre pele oxygen no kar to ka yakam mai makum ka ngon mul kor kor dual wo bambrong brong or wo bambrong brong lil na kon marikki brain lil kang rong izin na tungo ni wirmur yun ja ka o ratala yun ja kayan nga na kon malin dal maringi grupan bile limur li kayan ngun ni nina ka ngama o nama family stay bin na kon ni maringi nungoy ni that when you get headaches or you feel like a right kormor ear ni turumbal and ni to yan bichan thinking ah I just got headache but yaka limon mangi inside limon ga rumbal that's what's happening kulanga mriter working hard especially iron to try gunga yun the oxygen ko ngay to oxygen to limon dadar mramango and all the other little things that's happening inside limon ga rumbal all at the same time well, either weak or getting sick because of anemia, reading on the mango oil, on the number of mango or kulmer in the lacra and amir, or mango morong reading men on it, on the ngaying at them, morong ide, paralimur len erectona. Punyaka nakunyan lacra muni, not young limur len on the jina or erecton, because limur jamrangi outside queen. Pung ay ngone ngay tam na wile borong ngurong i-anemia ya ko yung doturk. Pile doturk na kun doturk yung tukan na kun ngone sometimes kung tungay rilikton ni yaka na kun ngay tukay yaka gana not enough mango pumping through doturk ko. Ibi dyan. Ngone na kun ito rilikton dya. Ngayon ngone Chaman yang diterdor-dor kunyal has to try pump really hard to try get the gulang through the balanda says blood vessels kuna jinawa inside dor-dor kunyal. And when that doesn't happen, ngayon yung redikto na because bayang mo machi kulang pumping go rom go bele na murutong ngayon yung mango lor kunyal medir. Kabalan dah jeli ngoni, lakram o maringgit tu nyedok dah ja. Irregular heartbeat, ngoni tu nyalah ngoni baki nyako. Yo dua lingala tu marang tahu nak kon sharing, nampi ngor. First ngorong tahu part one. Mango ngor nak kon limorong mango important. Yo katanya makan ngakul tahu tahu show yung radio.

0: Buccaneers ka nawe jungale ware ka nawe rangan moro garpina wala le bicana ka rangan do belenga palade tangan kuna on nito jau in bala ating lel o wangal ulito katara ka indi metru walu ngoloki tara nero ngaitu tara kayan yaka ngaitu wandri bingul di kapu
1: atara nyo nangang ton nguni rangan yindi walkan jama yindi nakon yindi walkan jama yur mulmu walkan burpu walkan nguni garpi rangan marka ngaitu yaka bari un kapu ka nawi dangang rangan yu walal jama marka ngaitu kapu yaka bari un rangan do bari un yuptun do aja nakon gong do marma ngaitu ambicen rangan gama marci wangal kan di depan balinya uni ni kalakraman guru kongal jawal kan nakun bakit
0: yo uni rangan wal kan guru kan lau yo kun gaya wal kan jama ka menando jama wal kan karpil ka ditru wal kan larut larut balati ka uripu cungkali wario
1: na uripu uni gapo mangoci kapo mangoci nakun kandaran nakun dole ni kalakram nam na yul mo yakay andial yuri but nam na ngalika yul mo dual nena ka dole walkan baki bicha walkan rangan ka ni lakrangal bicha jungale war rakemri angal walal gapu ditur ka jungale re walkan na kon gangal anting gor guru kangal walkan mun ni jungale war baket ngai mun ni na kon jungale war na dal jungale war jangun ni conch yo conch shell yo ni jungale war kapu walkan baki ngani bicha ni wangan
0: yo, uni buka konsel jauh ni nawe jungkali ware. Irwal le mar na nyen de militer. Karangan nguru karpina uni kaya de militer. Mak kun gaye karpin jawal le uni nguru melayan karpina kara kemerian na ayadul na nak kun gan na jajan na jajan na. Barkul ni tugama militer barkul uni kau ni tugap pembeli nguru uni kau ni beli barku kamak ni tu two night. Otri night ngurung di jungal Europe yuka pui kau ni lau yo jangan bayu ni ngurungar pinawe. Yo ka kapun ngundi tawar ilam meru ya kang itu tawar yun ngundi walkan kang alian leu merangal ka ni pun walkan ka kapun walkan bicara kam tual lau meru jungal Europe meru kapu kamar nyalko kayal langal itu luka ka tual Nah, menjauh ni guru kat perkara kan menjauh ni kapu. Aku ni lihat na darat na. Ella wal tunggu orang ni lihat, kau ni wal tukar kapu luka. Balanya.
1: Yo, karena kon tu ni kan lakukan na kon kapu mangoci ngurung ni dakal dakal dual merci darah kapu ngalim rung ni na kon lim rung kau kapu mangoci ngurah malah dale wangariu malah merchin bumer ka. Only after nakun 5 years or more than 5 years, we in nena yul ngomro ka ngaili larba una bichana munata kun ganna ka yul ngoli marchina jaranjuna darumai. Daruma nguni jaranjuna we munata to ka ya unduka ka kaputu ditun darumai ka balangai to ka jungale rol rarin o rangan lel ngani.
0: Udah beli rakan ngaye guru guru panembel, nawe jungkal varian, jungkal guru ko karangan ko udah beli daruma, ka, ini tu merta ngaye merci nawe yo lepa lepa, wal merci na, nak kulu yuna, ka kapu wal ikan nawe ni ka letu na, kajir panah wal lepa lepa, taran le merci na, ka wal merci na nak kun berap tu na, kapu berap mula kalil, tak kalil luri pulil, ka unyal Kalau nak aku nak feeling up kerana le berap tu nak unjuk le, mesti penunggu penunggu pernah balas le. Walau le tunggu ina, kurta kawal le mel guru pan mina. Kau nak kapu mula kawal le mel guru pan mina kurta yang malang we. Aku nak bayangkan kapu nak kon rapu manual le tunggu ina kalau kon kapu bayangkan kawal le tunggu ina depan nak kuat tu nak balas. Kawal le bengur le berap tu nak kapu mina lepa lepa ya. Kalau kawal le mana kalau balai kapu le. Bicara mila wala kan aku ngai mila yen de meter ku ngai na kan nguran wala
1: kawri pun gapo nakon marchin wal kan rorong opar rangi kur wale kana marchin na balagal na kon yoru ngo manugo dal marchin na wale kana roro kur rangi kur bala manugo dal ka badar marchin dua le dara ada kon marchin na wale kana ripu gapo wale manangoni na kon mango chung kapo mango chi bandany kawala le badar ngoro nana darpa gapo badar ngoro darpa balanya kapung ni le kajatu na wale ka kapu pui wale na darpa pui wale yuri una na kunyan yo kapu wale yuri una na darpa pui badar pui kapung ni kangora yo yung kan ngungi lokan ngungi ngaikan marchin kan yo ngo traveling kan kangun ikan darpa pui lokan iyan na uku da kai go marka ngai tu ya kangang ngarin yan nganya tu marchin na mambala wana ka kapung ora mangocing ora kangun li ka lokan ngai le darpa pui do le kan yo ngo use kan yo darpa pui kan use
0: kangun le kan del cigur marchin ka wal kan na marangal urja marma urja tai pungaja nakun kulwere kawangaja urja wale bunjuna nulana kangangkun
2: yo bicende wale urja wale uni marana kauni wika uni kan nganak ngai nguran urja rang wika
1: yo duale richang malakadara uni naw malawrepo pije kan yo ngo baki maladuale gap
0: mayang lup mana mayang una lup mana ka kom lup mana na na lion wal tungrong ni ka ja chan bulu kapung pan mar bar kulil angrong ye wale lai mana na kalar pala
1: yo yan duale yan balanya dawo
3: yo this is Michael Hunter and we're in Nolomboy and you're listening to Yolongo Radio on 88.9 FM.

kamu kuy ngarala aga mendena ba pangale tuwala guamro jadumurong oh merun mana nena lagala gamana walun mama angge nangane ngae angae olengana me.

Yo, tan magayo mo ay yung matiyam talino, jojo na.

Ngamen Makadwell, Yulong Radio. Milin Gimbi, Yulong Radio.

0: perché?
1: Tummy up. Bang the dish. Bang the bass. Yeah.

You're a DJ, my old.

0: Joo, tämä mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää rakkaan.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuonka mulla on pankpa mulla, vaja?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka kanya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Pala pankpa mulla.
1: Tämä on lukkarpa mulla. 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkarpa mulla. Niin. Tuolla ei paljon ei teka, kalle kun ei ole marakkari. Tuolla. Tuolla paljon kalle kun on. Angun ei paljon ei karua, ei ole nauvi. Nauvi, jana. Ja kumreo, nauvi. Niin. Nää voi rakkaan saa. Mak tu lah ni orang kalau ni apa yang kau nak? Kula bana kono anga ngalo ana pengane bana rai ora unya na prungu ngatle ngu shop tara na ora na ko unya na prungu tara na ora ketua la ni record jin ga ora kadel cina mula ngulo start ninge teng bala ngi education center na adult education center na teng ngi ala 1 2 3 kadua la na lele punse na mrentara ora ena bele ka child care center na ngai teng na bla uni na pro ngwa nga mre tar arra me na gol mre
0: tem
1: pa tang ni na nya ona ka twa nga yoe na nya workshop ka twa la ba ni nursery uni na pro ngwa ya ko technical school ya ko
0: le
1: pa ni na ben post primary wala ngo uni 10 go ye 10 go ka 11 go na uni ya school post primary wala la kanya atang ngunu ngora amele wa nga kale pana anguni ya wa nga na pungu ka adult education center ngatel mo anguni li ngara ngatel ya school ara ora la nga 15 na milene ya 16 milene ngara bala bala ngule marti ya no ku kam work experience ko literacy jama taruk yoru ko taruk karang hatni jama literacy center ngara unya ngatle ngut first one de jama ngara yo gol ngana pulung le ta kar ga paman
0: agara jor tem
1: gol ngana pulung le finish chat ma je shop li rupya la jam mana pan munya aku ana bro
0: nalen
1: tuan la urul na urul na una galera né e para nada mais que para nada para ir para lá para ninguém na verdade não está ganhando pelo menos por meio
0: nem
1: o que é cá para ninguém não jogar nada curto jogar nada everything cá até levar para o drink cabro lá o na verdade vamos ganhar mais dinheiro para ir ter minha terra caro tem uma palavra no ticket sim velho caro Telo pan bapu melil yul nganya rikau ko binyural bala nya la rangi pota ka mil minya na yul nganya ali de ngana pungu ka yul kala nini
0: baful na
1: kala nini pungu hila nya ka tinga ngana pungu ka nya tu na minya kanti ngana ngana ka yul ang mga bir ka na rangi ngayon ng orange pa na mapan niya need to niya ba niya bilagulok to na win karugo mix ba niya rulim na bina na need ko na na niya ako pala niya mati niya ni na kaya ko da nangat ko lang ba na lumur na na ba na lumur na na lumur na na puko na nangat ko lang na na ni na na na kuya na na yorup ma niya pala need lang.
3: Yo limur kangama. Yo ngurai riau tiar palma. Yo menmak.

0: Check it out.
1: Yo, what's up, Pip? Yo, radio.
2: Walko, ka, daimiri, nako ga, polichi mara. Ular kanda, nana. Nako doale, nako. Yarup tu nangai tu, yorongon. Ular kanda, namandul, nako. Miapunun. Doale, yorongo jambat ngo. Mukar. Mukar. Karoburam, mukar, yorongo. Yarup tu nangai tu. Nako na bulti marana. Walan wai. Dei mire. Dole nako. Yarup du na du ngare. Ularaga na ma du analiani.

Lamar ngalamar jenagun lah.

la mangara marie doare ya ya ngarado mugario neneño mana.

again. I got it,

Don't

Yeah.

Nyonggara tami selan tu makanga ma melingin bi podia kumuk kumuk rapama murungga di pri makanga ma yolong radio.

Yeah.

Juan, buongiorno.

Now we've enough, Wendy. Now we've enough.

0: Arakoya ko abanunji ala ribe ala ngali yul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kura ninna kalopa ka radio grong ra to la wanga agora yul ngo radio art ko abalanya
1: ngai jing blai yo blog na queen blog.

I'm back. I'm not in ye. Yum. Okay, now, yeah. Huh? Yeah, one.

con dậm dòm hương vị hương vị anh cái này gì dạ dạ sẽ buồn.

Bagang

Bagang, bagang, bagang, bagang, kan ada inji.

Kita tengok.

0: Ari kau ini gue jadi pindah.
1: Kau dah beli ayam kira lah.
0: Ah.

Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Cinelang Ayol Radio.

0: Dura niya daw nga rin la krama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong lo, yulong radio. Yulong radio ngulong nga na puro marichina day ikaw ro. Tula puro girls. Pala kamara nga lang na puro wapra nga la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Manala gulong ra. So, dua lagi nama langgau di pelai mana nama orang ama listeners dau anak berulang kama biar maka dau baman ngoy belinya yang angan rau nama langgau yo belinya dua lagi kam ngatilin ja first one nama langgau ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yo walu yo yo to ya ko tatam tawal weangina wakwak kongo pingu yangai wakwak cemar bunga ya rakaina bunga yangai tanga rungine yangai wakwak ca nanga yangai tatamnya na rungine yangai wakwak ca nanga yangai tatam jagorana kal kalunana curungai ngai work tunana marcina pijana kam ngamla ngamla ngamla wai waku markap mi tua ngaranuna ngaparangan minangga kuna yunaya pijana ngai ngai work tuna wak wak ja ngamla pianung upanangar na cai kung tu ngai ngungaran nunguna ngatna ka you to markap mi ko you to tu
1: uya
0: wana kadika ngai cai kung ja ngaranganya na wambal bereun ngalendi ngupana manda nenana ya Nai tatam ja wir kultin na gulartina.
1: Ai junna mere.
0: Wudi pe mi yo. Wal yo. Nai dara mundan ngu chaltina ya ku kulwani.
1: Oi.
0: Nai ya nan ngu tatam ja kanyar man tunana.
1: Oi.
0: Ya kawin ja. Madangatun minana. Kayu tu ya mada kulur kun marma miel cha ka wede piate aramu wede piat mingai walu ya dal nati katarana ka kurmutina na kapu ya ngai ngu mada kuyumur ku ya ruaku jinana ngai tatam nyengatinana Wih, natika. Ngai ngemil kari ya cul yunana weng gaya na camar kulit wena.
1: Ya.
0: Weh, ya bulu. Wal ngat tina. Mada ngamlat minggu ya. Ka babak minggu ya. Wih, kena dikung mina.
1: Okay.
2: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina, Palmerston, Gahampdudu. Kabalanya.

0: Guru Katuram Gayadang Napanga. Raman Gening, Ka first day on a Punigo Jinala Napana for interviewing you on your ring. Ka Tao Mayam Naga happening Katura. Ka Unukunbala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on. Ka Taro Rakar Malanga Tao interviewing the link. You're on your ring. Mayam Tao Jinakonapa, you're on radio. Yo.
1: Yo, maranya ko kurama. Pilinda yun e pengom. Yoro, nina ngara lika diyal raman gening. Ka, win ngara nina 18 years. Na mangara jamar kuling. Walaka nina jawarin bityan life walalang. Kangara nguni maritirali. Ka thinking ngara na ngara to running walalang life ko jal ko walalang wal to kabuli yon kalung ramara walang park lil activity ngara milkom men mak walang buli wal katin game sapul ka na ya ko bet bet ripen walalang jamar kule ya ko ka same time ka practicing dia la banji festival gon kadar wadal jamar kuling dia ngun bala at the moment to start ngara Sunday yan yo yan wala lain ma'am spirit muna wala nga walang ma'am ngertian wala kanin na diang bala balanya.
0: Yo ngayam ya ko Andrew Guru katuram tangon na pa nga warka ka tao ara kam na ka happening jinang bala yumur ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jina ko yor ng wara tanar rakam tao nya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ja kanya happening diyang un bala
2: yo ngaban jawan buruk wawe dia ngun balang ka happening dual kya mau kuli sport ka start kya ngay dual Sunday which is na kun main mak ngay kya mau kuyo napu ba nya mak kun yong napu ka nama kya lang walang food kya ngay tu ka kya mau kuyo ni na rapiri ngun tawo ngun main gitil tahu ka kamu nunggu ka nanti akan ni dulu ku yo napu mengi ku pergi napu tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection ka wang amala ka tuan jamak ku main mak mi itu ngai ka happening jamak ku tu banyak sport ka music ku
0: wala nya kon repon ne wala nga bian kam mal tek ka bir ka nga ne malan balanya repo things malan nya kon break in ka nya malan betul no man apa nya malan
2: yo bilen ka ban do wi wak ja maus nga ba kami maka wi un kom ka balanya ma kom tio mala ka wi un ko na pulika ninna with ma wi now we MLC wal ka naja wal ka community development project mapul ka nama based in Gawilin Kum and we sit down nina napulika together ka plan together to now we do one program for young people go ka kama pamwala manmaku yami womu work together.
0: Work together. Abilanya. Work together. Manmak tang manmak. Na nya kon nungum numalegom ngayaro waga napa question. Na kon na nyu narwikam jamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om. Yalma mi om.
2: Ngarang ga bicam nama ngunan balabal kun mitir nya yala ngo wala ngo jawala ngala ngo jamak ko yo food jauh, wapukan nina main maktur rum tuh ka bawe ka gobotwe ka join rambang ye jama ka gunga yon jama koen ka kama tambwa wo malang yala lango
0: yo man maktanga dawo ka lechu ni malango mide ko man maktu malango dawo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room ko manara yakamale ko ka birka ndan ka napa breaking kanapa malang pilinyaw malang ya man maktu malango napa dawo lechu ana wem danaling napa bang pilinyaw ko dawo ana pundal blang mayam yurwi kanapa dal ka support jamar kulin malang
2: pacu do de makam jamar kulin kanapa dia room ko.
0: Yo, thank you. Yo, ni makanga mayol radio 88.9 general Raman Gading.
3: No, we enterprises. Ngara Justin Gaurija, abutu tunje ni makadi ala 88.9 FM yol radio kalun ko.
4: Look at this country. Purple skies. This sunburnt country.

0: Yo, tamam. Madden TV. Angun. Angu yara rengo. Dan bau rakara manting be kabiar mak tao.
1: Yo. Tara to la kam tao festa. Nebe. Natten ara yo tong ninna ara ka. Ninna ara ka yo tong ka nangal ngara ngapi be mengoda ko ningai ka jangal ngulai namala. Ira ke belma kaya mala. Orpa mara nangal nenen yun ara yo tong. Orpa mara mikite. Nangara to nangara ngalapal tirangara namna me makara do 16 mer para nangala para tatara kajangala satara kajangala tangal ngara kamarchini bala megitte dangara mengi nangara bilimetra megge to nangara mengi nangara mengi nangara ka bala ran ape bimawar kala kana tangala ngara Kanat tangan ngayang aran para kakana martin tamang araka Twitter araka tamang nungu para tuwa barak araka martin tuwa araka martin tuwa yutung ara fat bagitte dola lapay kaya umala ara bagitte warpam kapingon nga aran para ale martin nela anting lang ale martin nangang ale kaya ang ale maram nama tiri kaya ka Ale merchant ngare kaya kapal telang laban nikin. Merchant ngare ka ane jing ting orang ane nengone anane kaya ni. Ni jing ting ang orang ane balay ngare merchant. Ni lah kadinang arkum ngare ka ngare. Kaya kumati ngare ngare. Ko aku menale balanang ala ngaram. Para bisinya le kangaire na. Ngaire yo edipu kat popo mai mengora ko. Kupon. Wei, wei. Wei, ning bokko ngor. Onile bokko ngor kat pa wei. Amla amla amla pipi tu aku koko. Tu ara kat mangalang ngaire.
0: Yeah.
1: Ngai tu ana ngai tu ana. Para kurpan ara. Ko barka pere wa wakko to kat bangala ngai de lecelang na pele to yak ngai de tena ngala kopo
0: na
1: wa ngai de ngai ra ko kat bangala to ale yo to yon mai mo ya na ngo ale marti no ngira tena bela to lok kan ngai de nap ta to na bele ara ngai pele ngai ra kamla ngai pele ma ni mala orpam da ko pele
0: eh
1: pele no la ko marti no la la ngola mamara Indi pemukanya bopun, indi pembelajar jangan aku doal, kata doal itu. Indi perakat paman, orang alal. Bagur panola mit mituna rapit nola, mit mituna manja jamala, hati jamala. Tak sayang nana permace.
0: Warpam
1: nana pesaing mere, amala mereko, wawa, hati ngapipi, mari. Warpa me pues ahí en Gayapa, ta, yo no veré en el, yo, Lincoln.
2: Yo, ya, coach, chamba, a dama, ganama, yo no veré en el, yo.

0: Yo, dal garang baik kali kan ambar kado al garang ulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: The following story was recorded by ARDS with the support of the Australian government through the Indigenous Culture Support Program of the Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts.
2: Yo main mak gilin mga kul panaya ay dang buti mang ay kanina dinal kaliwin ko ya kunyak ko panana on manjikay ana po papuro ngayab na kun manjikay lawan ko rin yan kuyat ma yo dinal ang ay kanina dang kalawara hindi man ya ko kaliwin ko ngaraka kaliwin ko ayo ka wali punyo nung kayo nung nyi na yan ang kakaroon na karamduang mo. Kakaroon niya kami, panangal maling kodang ngayon araw, mara ka nga, daw itya na ya, rira kay muro, jingjing muro. Pila niya na yun nung nyi na kangangon na, talin nga, ayir ka lang, doon na lang, kapuyak, kapulong mo, ahong mala doon, ngiri mamala, outtay si mala, ahong lang, ngal maling kura. Yan na naon, dao kang alak karam banano mangaro al mangaro mangi mangi punya kami na ngwa kurukan ngacil ngaran bala kung kayo udah milum ngal malingku dang umbal kali lungkur ma ngal ma yul ngumandi kay kapulo wali pumalapa puro ngal malingku tua kayirikya yuto hindi ngaran mga kanina ngalamalangi rima tuwa niya naon bukmak ngal malingku al mga roka nga makalaka niya lang may bilang niya muro daw malay na yo murungo daw murungo daw nga napiling ko naon daw bapa wo kawawa wo kayuko yuko wo daw dang mga nga roka dang yo yo number one darling nga yun nga ka family niya. Number one, anapiling ko, papa mingo. Dalin po yung family wo. Doan ka nina, dalin nga. Tango na yung kalawali po ilak. Wali po ilak mo ka nina, doan dawin na. Yung wala, daulungan maling ko, manji kay mala. Doan nun ka nina, dawin ka nga, manunok ka nga. Ako yung inunok ka nga. Alaw chan ba chuar muro. Mwakuro muro, o na muro. Nung kwa itinking ko. Ito, ang tango dawo. Malay na. Number one ngulo pa. Number one, katuk mingo, nanggo, marip mo. Tuan talin nga kanina, yung wala. Family, nga na po malamanji kay, mala. Yo. Kawali po malanga na po kanina, nga yorwi. Yorwi family, panayam, number two, papa, nga na po linggo bukmak ko. Manji kay wo, wanguri wo, papuro wo. Una yur we family ni na kainga yo banyak na kun main mak mai me yo wali pumalangan na pukanyi na number two family pilih na un tango kali ko hap ni na ka lurkun number two nga papa ula papa mingwa na pilih ko manji kay maladang family kanyi na kali ko wali pumalang number four nga dang wana pukanyi na kali ko family nga biwali ya wakang urkanya ramin kala cuar iwan ngaikan ngupan ngulah na amalai na biwali ngirima ngurum taling ngulo langun ni yang anapiling ku iwak mangirima taling nga yo tuan ni anak pun anapiling ku ngirima loko nuku anapiling ku papa wana wawa wana marip wana kabulung anapiling ku nuku ro malain duan daling nga yo yo tango ya dawo panana no wakang urkan bi walia yo lungo parada na lacuar nga na piling ko papa mingu wara manji kai wo papro wo wan guri yan nga na puka karun parada na ngaranan ta ngaran rali ka juluk tuan milingin bi bilanya mi u time do ngacil ya na payang yana main mak tau ngaran ka nga nguna liya na bay makolben dawin pili niya miyo manmak tao karay urumi panakan ngaran dao good news biwali tanaw kan mulkuri ukulan early day yo an ngaran pili niya miyo ngutan time pilanya miyo balanan ngaranan balandam balanan uri iwanan ngunya kol benalan yul ngo makai mar cinjuruk tur kadi al kalewen ko fes ka balai rongen balai diruan milingen beli ka bala mission makandayan baman maonal bay makol ben kol benalan tabuk makan yul ngo warangaran nakoyo juna maya lingwena na wilak tan kan ngo ban ban na wilak ngunung na ngalali uyak ngaya maringi yo yo ngo oro ngo malanya bukmak kambi wale ada yuan abat na milingin bin the mission ma establish bilanya miyo unalan milingin bin ka milingin bi ban le ada watuan may mak may mi room good news bilanya miyo watuan tangunya ko ngurungum dal kaninan mai nyako kupa po yung nguro bungkawa unalaya kupa po yung nguro dalang unan mission est nawi kan kung ka yung missionary established nawi good news tupal kan jama marambangi kupa po yung ka missionary yo while nan kan nyako papa yung nguro dalang unan yung unal ba madawin wala samway unal dawin wala unal balam nan kan ninan unal bala kaling awari pungay wangkalanga manggihin nga rin. Pili malta ngayon na nandawuro warat tuwan. Kalawin kong ro, samay ulak ngala nga nyan manggihin. Kaka nga yung manggihin daw, dari po, dari, tao, unok ko nan. Yung niya ko baba mingo, makarala, makarwala. Yung una milingin bil. Una milingin bi ka ba milingin na. Because of, naan ganyan, una lang yung milingin bi, ta, ngiri man yan ko, tawar yuan ka una yan nan, Tang unay amnan ko family nga napo unam ganina pitene ya linggo tawchen yo man makmay mi naunan wal nga kungan min because nan gan ngaran may min unan gan ngaran kung kay wan yo ng may min danal kan kupapoy ngo ga wan guri ngaran dal kangan During that war, balanya miri while ngay kan war yol ngo marchin, marchin min gan. Karata kay ngan dayan, unalaya, milingin bi, ka delche muro, all around na anam land. Kaya na itang wang unaw miwa chinga, ngayatan. Ka, naan gan ngaran, because ito pal ngaran biwa li ganal. Someone dumak, someone banana ganal, you want, family move. Nya ku mari mu ngaran dan gan curing nom mari muru in mi wat muru ngagali brodaran ngagali rupa yang una just because ngai nan gan fight pu belak tan kan nau pai kuat tan min ngar cun min kuliu manan gan kunan gan burmili mari mu yu yang ana pu mangi ya pelanya kaya lala nan ngaran mari mu nyaku mari mu nyaku pu Makarwala, Ubapa, Patanga, Kanung, Domi, Abinjar Pumau, Babak Mingo. Five, nan ngukatu Mingo. Five. Bala Marcinan, yana tangom, and that, mari munyako, nadiwa Babak Mingo, nyinanan, unal milingin bi, kaninan nan kan, kaya lalangomi, nan bichan, mari mitangang na yulungo. Mari mindangang na mari nan kulyumanan ul mari indi karata indi yulmu from yulmu marcin ga na ngur daur bala kali na wayatwal e min kwan ngaya de ka dilking ul galingul dilking ul bookmark yo tuan ya ngiri mamala panakan yul ngunyinan ya kadan mangi karayo yaku yakan bayngun pelin Bukum nan kaninan, pelayala mirna. Yo, nan kan nga dan kakung kai wan yul ngun, makarala yo. Makarwala mak, ngana piling ko papak mingo. Bilingin bi family kanina, kabuk mak manji kaya ngana ni kanina. Yo, nan kan kung kai wan gospel nan golan. Rai piri wan nan bilin burmirin rom. Bilin, kakan bulu mari bichan nan kan. Kani cuma nan kan na, wul na panakun buk mak wipin. Maringu, darwa. Kanan kan ngalan, kabala ay bisa, this is the law, put na imak, the law of peace. Yo, kaya kabulu mari. Yo, malmangaro, nyi na manmak. as ngalmaro mission kunga ilmi balanda kayulmo yo bila nyanyan ko jama mai ngara papa mingu nyaku number 1 number 2 papa mingu yo kanyan number 1 ko papa dan ganyinan piwa lilingu darai ngai kan wangau ini mamalangala manji kayo angala tuwayo tuindiu wanga ngiri mabana loko nuku yulmo that is nanngo nan ga looking up the like a pirenya nan nakun na pa bodyguard looking up to nan protects nan ga mari number 2 papa mingo ka papa family ka nyina muna daling nan anuku ngan dana lem ka nyina unan bai man daling number 2 number 1 the number 1 ja papa mingo ka number 2 we munal milingin bin yo angona munalan milingin bin yo that nanngo du palingku jama number 1 ku number 1 ta number 2 jama du palingku all right I nan kan wali pu nyaku papa mingo number 3 ni nan du palkan ni nan dinal kalewen ku number 3 papa mingo nya ana palingku manjikai nan ku jama bilenya bile jama nan garai pri wan dinal kalewen ku kaunya bala yul ngun miwa chungulukan ngaran nakoyo nalkan mari mengaran rali mari indi piwali miwa chunguru ngalanguru ka ngalanguru tupal kan lai piri wan apolo nya ko ngaji mingulai marma ngaji jambar puingu marma jambar puingu ngati ado pal kan lai piri wan dalkan ni nan dinal kalewin ko yo along the island dong kalewin ko yo tanaling ko jama is loko mwana kangura malaloko poringage bukmako towa yuri chao yo belenya zana lengu jama oni liali dai ka nyako yalla nga ngaru last la ka mwenye nyako papa mingu is ta fourth ngurungai nambangur fourth na nyako papa mingu yako patanga yo patanga fourth ngan nambanga ka number 5 ma ka number 5 nyako wawa nyako number 5 ngai last na last yun nga ka arunan ka nina na munal dalawang ngura munal layanan ka nina dalawang ngura nyako last papa mingo ay isawan ba na nan kan try to fight with other people ya yo marinan mo hindi sa mga ikan yo ayala la angara ko papa number 4 ng water biya wai marchi ka bolo mari jama no mo pilin ya kurzuali ni na may mak na ko marchi eh adat ngai ko le nganya is coming back to his brother nanmo binjar pumaya ko yo binjar pumaya ko ya ko five jelas na yo angara ko ni food papa miringo ya ko batanga kadat walang yama protect ngai kan walal kan yulungun site mar mai kangai maro kangga raku number 5 cha ngai kan 5 pro ga wa apa ngai chain nan gulat beliura ngai kan kungga ur mar ma ngati raku mendai yo melakan kungga ur manda tupal kararich ya ko yes anguru dalangu nanngu kararit ko jumbala yako dual marma punga mandayindi balanya bili because five family nadeka three family come out from jambar puingu is mother drives jambar puingu ka marma come out from the chapu family my father yo dangerous people at Japu. Yes. Yeah. My mark, then we leave in the gallery and go. Then on Al Melinkimbi, then after Pivarea, Yalalami, Nyaku number 2, Papa, Makarala Wanga, Naika Bungawa, Nan Bungawa, Unal Melinkimbi is a head man all of the world region. Because in peace, why? Because I win people in alive to bring back to light. dang tu yolong malay rako yo papa ta makarola yo an ada tu from kopapoimo no yes kopapoimo an galpu an kolomala and all leaders of tribe they work together balanya rambangi asai you manma apalanya because a very strong walang dam law palanya mere palanya your time do very very long low down yaka break no more punishment need to march you go punishment yo holiday mission aiwangan nan garwan bichan weli an makarala manda karun min bichan yo nuto go back on ai marchin rally tambal kalvin kodi is rupal shapi ka weli first ara yo na nalngiri madang anangal mala yo do na kalvin unwang and we will go back then get the now rings to move into the kalvin but first was ai kalvin kongorongo before milling and be that was now we balanya military time do as time of the drilling the mining makunina oil yo and no ali na could happen balanya me that going back and going back again mission do milling kalvin go yo gaden ngana punjinan during that oh para Egypt na mission to Galilee Golden. Yo, apa-apa ngay wili wangan bica amakarola. Yo, matumas yung Galilee Golden lah. Kana ma old traditional leader there. Katuka bat matu agreement. Ayo, then we'll become to Galilee Golden. Move. Yo, yo, ngay wili wangan. Yo, manjma. Because ngay kanuwa da grupa makarola. Yo, awli pumala. Palanda, because ngay makarwala na angal, taruan people duwal, here at Milingimbi, crowded na, anima to move some way, yo, kalawin ko. Half of the population to move na. Yo, yo, that's the way ngay moving, pala ngay ninanan, pala developing na German, develop movement, move na ngay, kalawin ko niya. More faster than Milingimbi. Yo. Marchingan kan jama, bunga iwanan kan, yurungunan, mengikuanan, kacina. Landa pun, garden, market garden, fishing na. Waving mats, mula na malangan, marchingan, jama ni yindin. It is very, very hard, jama. Kangata lurkun. Ngata, ka sugar, ka tilip, ka ngali, a little bit. Balanya nualkan grup aja. Kongainan ngaran. Rala majin growing na. Asaim time gana rakan bicara dia lah will be bika matar wangatta. Kadar wa rupiah. Kadar wa mai biak kangaya maring bicara na japi. Yo. And that's why ngai growing na meeting and fast and wanya kalimin ganjari ngan marcin. Marcinan gan. Ngaranan gangan. Manjmak bika ma my brother George Dengumbo. It's a aid after 1960. My father was passed away in Napoleon. Yeah. He's passed away in
3: 1960.
2: Yeah, 1960. Yeah. I take place George to them. And then Nanu continue Balanya Billy. The Malakara Bangajama from Nanu Jinini Wawa, Bilimo. Yo. Balanya Billy Rambangi Malakanjama. Continue. Michi Angul, Kunga. Exporting from Darwin to here, nganan ngujama. Ngata ngai nan George nyakuwawa, ngai kan kongga community in Kalawin ko, in place here. So kongga iwanan kan. That's nan ngunaw jam. Foundation lang. Yo. In a spiritual sense ngunja. Spiritual nja. But the land ngunja, this land, for someone else. They listen each other. Yo. Yo. Yo. Balanya. Only Dao, Yaka Banagana, Yaka Kana, Unikan, Wangangan, Uni, Creator, is moving like moving I can. You'll know life more. Eh? With balanin akong thinking like my father came from east. Me watch my mo they moving and we're nice to settle. Ngayon ni kanwangan bichan mag bichan na I leave my relation, the land, I will follow you along the where you want me. Sa yo like we call now Churpun. Yo Churpun there is a la ta like they following for this order. Yo then my father Makarola Steiner. My mo than life is halfway there. Padre. Padre Rakho Makarola, Patanga, and others like Balkan journey upper Balak. Where you staying to people where you want me.
4: Believe. Yo, ka welcome. Tango yolngo manikayo.

0: Yo, this is Capex Gurley, and you're listening to 88.9 Yolo Radio.
1: Tuol tavo, riri poi tavo. Tere mo voi, riri poi tavo. Ngole ne yakajal, nganerau, teak tavo. Mak ne do mukbram radio, wone do wurpolil, oangalil, marki, 10 minutes go. Ka in 10 minutes, ne do rongirale, ga bolo manikai ngama. Yo alal yolongo yolongo mala namir numa kamarang doal Dr. Jamie nawe ngaraganin na deang bala yurwingor ngaraga ngarako mare mirengo Terence Kuyala namir ni mare kan nawe ni do mangi kum walalan yol ni ka na nungo jama yabalanya
2: yo thank you kamarang ngarayako Terence Kuyala Jamar Ligana Nulunur, Center for Disease Control, ka men's sexual men's health educator ngara for Isanam Lenko. Adel ngara as a health practitioner for 30 years ngara worker. Ka doli ngara ko work mala ngara to marjiga mani grupan bulu yauri na malaga bulu even ngara palmeri mala. Bulu mani grupan beli Tarawa ngay kaya ikur marikin akun balinya kalang ngay atinya minyakur riri mala. So it's very important wal tumara mga lapal miri mala abuli ang people mala nawi dawad wali.
1: Yo, yo, Mari. Ka nawi, tiang bala napurka tiyal jama yurwingor nawi pilay wangan ja na yindi dawo na mirtir important limorong wangan ja riri ngay bunan 2015 yo may bunan dial East Annam lil yat kor ngay riri ka yakalimor jal ngurki riri so tiang bala this week napur ka jama dial yurwe ka mangi kom yawarin ngalapal paulamir unay diramo mala yur na we tuwal dawo tiang bala unay wanganja yurta riri yaka ngay yurta yur ngay ka pulo bunan tiyal yako ngay syphilis. Kanawe ngay kalunga ngay ito na way riri. Mune meal ka diramo way riri. Mule meal ka diramo ka marchi marchi ka mak riri maram mak maing wala to riri maram yur nawe sometimes limurto ka riri maram. So nawe mare ngara ka nunna ngakton pili ni mirtir mangi tuwal nungo jama na tuwal syphilis nito pulamangi kum.
2: Yo, kamarang. Syphilis yang ada di lorkun ngay kamro, kiri. Syphilis yang ada di ngay sexual transmitted disease, which ngay tumaram from having unprotecting sex. Ka wang aja ngay tuli riri ngay, mainly ngay ka affecting young people na. Young people ngay kamarji riri. Ito affecting wala young people na. That's true ka wang aja ngay nakon over half of people ngay walmart maram. Tuli na riri syphilis being her age or last year or well, being her age or 15 or to 19 years old mala tuli riri
1: yo mari na we ngone yurta yolong mala na nakun yawarin ka dalanya age milk mala ka na we nakko limor ka warwar yon nakko mangit mala gawat pe poy jama mir mala nakko limor ka warwar yon tiak riri
2: Tuli ngay, mitri ngay tuli na kon syphilis kuni, ay to maram na kon, ngay jan kalang ngay tuli na minyakur, kuni ngay kaulir ngay tuli muni riri, kawang ka jang ngay ngandi wal ngay tuli na we, kurupan ngandi ngay to kurupan ni yoto, wal ngay ngay ripul na kram, na we, blood bone virus, tal ko yang ngay ngay yoto, turung ngay jang ngay ngay kurupan ngay ngay kurupan, yoto na riri, kawang diwal ngay lakam blood bone virus ngayon din. Palang ili end up on you to syphilis mida.
1: Yo, yo. So na we, ngule ngande, yurta ngay ngande, ngay ka yoto mir, ngune yoto do mak riri maram ngandi wal. Ngune ka ngay ka tawal koya nga, mak ngay do ka ridikton. Mirtir ngay do ka ridikton. Ka mak pay na we sometimes, ka nakun last week limor ka tawong ama ngunay mak Queensland ngor lorcon yoto ga tingaman ting radio. So na we ni to bulodawo korpan.
2: Yo ga oni urumora la kanal ka repinga delega folor kon na we kamro. Ise wal to maram to reere catch up pal mi wal yul ngol reere mi wal. To le ngor ngon kamro. Ka sakken janga kamro yakwal mangi oni wal ka olure ngay tamuni. Reere. Rumbalio Valangal. Ka Ripolko, Ripo al Malayon, while I only Mauchelakan and Miri Malton, I only can ring a lacrum, Mildon of Pemalang. You're not only ready, Winyayon, without Miri Jimro. You're not going to get the Malayonidi, Kail Kunabrinato. Ka Wanganjam, Langaliaka, Miri Jim Madam, I had to go to Pan, Ripoal, Nanokal Partner Almala. Wo unborn babies kalmala tole malai gamro deki
1: yo sanawe mole yolongo ga redicton ga nawe mak miel ga dermo ga marichi marichi ga nawe na limurto ga gurupanamir uniriri ga sometimes mak bai yakalemur mangi uniriri ga ngora nakun ta ka ngan namro nawe mak chichi ga ngora na lemurong rumbal ngor yer mak ngai ta kai nga namro yan chichi ka ngune marma week 2 weeks 3 weeks ngai ka ngora ka ngai do bangotir yer nawe badak ngune riri ka ngora jina wangor ma nawe mari let's have a break diam gala ka lemorto mane ka ngama ka rongi rale ga bulodao ngama

0: Yo, dual nakon, yo mau ready ya, dual kerja lah.
1: Dual tahu, ready pun tahu. Dia mau buat ready pun tahu. Gulene ya kejal, nganerau, tiak tahu. Mak nido mukram radio, wanido warpolil, wangalil marci, 10 minutes ko. Ka in 10 minutes nido rongirale ka pulo manikay ngama. So dual wiri syphilis ngayako kangay kan ngay tan way wiri na we one mangit mala wala kanama one yak ngay yan wangan mir ulin niga maram ka pangon nido miritin maram na uin na ngay kangora yur na ngurungo ulin niga ngurungo Riri Maram, Nilton, Mari.
2: Tuli ngay ripunga lorku na mga mula dali. Jiji ngay maram, darami o mialto especially mga kwalto kabat yawari ngalang po. Irman mga kwalto nga makabulo mialkuro. Bili warbo mga kwalto dali. Jiji ngay dara durarangor ka ripung rumpal ngay chalangal. Ngay ni maram kagat siya kangar na kurang ato militeriwa nga. Wala ngay pung area ngay kalakam. Pat ngolin nikal jani turing map ngarap ko siri sil gadawir kan ngarain bulu on 898701720 ngarap ko dali official siri sil arang to bulu explaining wanang ngarap ka lakam wanang mga LGG limrugal nawi mamtun wangka jangai kamuro dali riri with no pain ngay bayo ngay nito daka ngamanya malingan nito nginya daka ngamanya kung ngalil kalil milk multilawum wang alat yang feeling, ulan alat candir pendung alat kan gaya yang feeling, rikton, ya kami riter, awan ini dengain, syphilis na, awan ini mar matu, kawan kaya ngai, ngai tu mampun dole for couple of weeks nak pun, few weeks, palang itu punya enak, ngai tu punya anda, orang ngai ngun dili, mampun ngai tu ngun ding, without merikin meraja, ngai tu ngai mampun ngai, ngai teman tak orang balik lokal, kuperal nen, palang.
1: Yo, Mari. So, dual ready, mule na nido ka nido ready maram, dual ready maram, syphilis na nido ngurungo ready maram ka mak ni dongdong mak pangon ni kanama baulamer ka ngon ready to bangotir yer yaka miritjunto yan ngaypi to bangotir yaka ngay bango badak ngay kangora kanda we. When they read it, I do wrong year, rumbal ngor. Kad na bulutabo. What happens next, Mari?
2: Yo, five ngay dole kamuro, di aliting, kamurang. Waka jang ay nakon merikin muro, yol ngor, bay ngay to merikin yang dun, orko pa si flash boy, ngay to dole burang maram, burang dun ngay to rumbal ngor li chalangal. Warpom lil, all body ngay to spreading, bichan ya. Ka waka jang ay eto mga jala community maringi naman nga ya ko rush ngay rush apple na nakun ngay to dot dot meriin ka tungal rush ngay ako doli syphilis na yung ni pala niya dil dil meriin alam ito naman dil dil meriin ngay to tungal ngol yuro mar mool ngay na wii dot dot mala dil dil ka yal kering ngol ngalim rungal pala niya ito naman nga na wii ngay to dil meriin ngay ni jalki ngay ngay kamang jalakam that's that person got na syphilis kawang ka ja chichi makaito ka braktari anong balongol ngunili maringi makwal na chanda kadalwa nga wana chan wana may area ngul kawang nga rangur ngulak kan nambar ako walto bulu marmam ngarakal level niya karta explain mo na may area ngul chichi mala ka dura bulu ngay to nawi turang udah lip settle, gigi itu dia lenawi, uniliti. Barbet muni malah nangor area, but nawi barbet cemala. Yo, kawan kajang itu marat purulun, mau cilakam do. Yo, marat tu macam purulun. Yo, purulun itu macam, kawan kajang nak konwang ceng itu lah eyebrow muda. Dia lenge itu orang purulun belum marat, mil perang berdal, purulun nang tu. Kau orang muda dengan itu. Rumbal, katayat tir, jawarin. Ya kan itu feeling manjmak. Unwell nga itu feeling. Wirik tir nga itu ka. Kabulu nga itu ka aiking. Nakun na darin bikin ya. Pradarik yun or darin nga itu ka all body warpam. Ngunin ngay balin ng umangot yung elkam itu syphilis. Duli.
1: Yo. Manjmak tawo, Mary. Yait kur, yur. Manjmak. Limur ka ngama. Limur ka mangitir. Kanawe. Na ngara marwot mero. Mak ngara ka ridikton. Ngara to watch pilil marichi. Ya kanyal. Nawe. Yan. Wakal. Ma, nawe. Mary, let's have a break. Diam gala. Ka.

0: name is Shruna Uramara, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Dual Dawo, Ready Boy Dawo. Dirmoboy, Ready Boy Dawo. Guline Yakajal, Nganerao, Diak Dawo. Magnedo Mukmaram Radio, Wonedo Wurpolil, Wangalil, Marchi, 10 minutes go. Ka in 10 minutes, Nido Rongirale, Ga Bolo Manikangama. Yo, Warpam, Yolngu Yolngu. Welcome back. Yang bala linyo ngaraga rako mare merengo Terence Koyala linyo ka dao lakra na mer ka mangi kum numalan syphilis boy dao pele wangan yutta reere yaka ngay yutta paman boy yur ngatil ngay dao yur Northern Territory ngor lingo dao yur 2015 do pulong ngay rongin Northern Territory lil ka 2015 do ngay rongin Istanam lil, lemurongal wangalil. Ka yak lemurjal, yat kun ngay riri. Ka nguni riri ngay kel ngay tanawoy. Ka yak kun ngay syphilis. Mari ngatil ngalagawang nga balanya na kun ngurungo nguleni ka riri maram. Balanya syphilis, riri. Muni germs ngay, buwak miwiri. Nguleni ngay dogari ka ni ka ridikton. Ka ngurungo riri. Miritin do bomma. Yur, mulini ka pangoni do bondi white pilil marchi, ka pangoni do miritin maram, mune riri, palanya nakun ngay do na jolol yun. Ka yalla ngay do wrong year, ka pangon miritin do bomma nganya, mune ngay nakun dodi ninin ngo. Na we ni do bolo dawo, mangikom, limoron.
2: Yo kamarang, na we. Ni kan lakana kon ngai to people only aka mal ngo merikin ka ngai ngon ni liveri yol ngo ngai tam pichana bilian olang kupural nen pichana lingue no to ngai tam man awal to majeri tun gabulo rektun gabulo rektun rektun al to majbala indi te dal to majeri when they got all done no al to la portilla ka wanga jangai to le na kon nawe it ngai to damage Pumang itu gal nggak malah jalan baru dalam skin, ka nak kondotur, hat, kau nggak jaga nggak kali murung udah luar pem, itu bom mabel yang itu gulung gulung itu nawi malah infection, kiki, nawi infection malah, kau nggak jaga itu gulung gulung malah mulukur lah, tuli malah, kau nggak jaga ini, ini pun malah yul malah, orang utri awal tu, nengalah perdaya, kau nggak itu nting wiri, billion nggak itu. Pilihnya itu gaya aku yang itu ngundi kat dementia makan mangamau ni dementia ngai ngundi balanya meli kam ngundi hal itu kurpan ulgu mana ul mana ngali mani ngali itu ngai itu marah ngundi aku kurpan ngai rolam ngai peto punca ngai itu wo ngai itu luka ngali balai itu rolam aman marjinya itu lara orang bayang wo balai itu kablaming ngali jalanan bayi nawi ni dah lara jauh raku tipungul tu lara lara ngal bayang wo Angai itu ngai pijulur mamin rulam mamin. Ya kak julur mamin rulam mamin itu. Yur ngai itu mulukur lang balanya itu lingai dimensi nya aku. Licara nangai itu kablaiming jan pengalian nang ngurku ngalang ngulang licara. Balanya malah dimensi. It's similar na kunawe mental health, but ya kak ngai mental health. Kangga. Yo.
1: That dementia balanya na kun we see old people with that sometimes. Balanda yolngo, especially balanda, bile napurka Warung otir 80, 90, 100 years old. Some people. Ka walal ngune molkor ngai do ka bilion. Ka moma walal ka, ka yaka walal mangi. Ka, sometimes na walal ka moma. Wai ngune wakko nango o gato nango. Wai yul ni na we. Wai yuwalk yaka nyal. Mo mangaraka nungo, mo mangaraka ngarako kato, ngarako wako mirungo, ngarako gororo mirmala, koroporongo. Yo, nawi limur ngulegamaram, dementia, bingor yan limurka warungo tir. Yur wanganja dual riri, syphilis, muni riri ngaido dementia gurapan limurung. Ni bilmaram ngaido limurung mulkur, limurung tamburung-burung.
2: And bawa mirang eh? Ngay yang on inawe, yaka nga mental health yang jaga nga dementia nga ya. Mulkul lang bayang on buhay akdara to, unya ena, unya mama itu. Memory maladika na, mana mana kereta ringan itu kau pun, ya kan ni ngara kau jauh di punggung nabi, ni, kau paling nak kau naik demi kau jual teringan tu luka, morongo, angai itu bulu second time makai itu billion kau luka, bulu angai itu jual terluka nero, ya paling yang bermalam, dimensi, ni.
1: Yo, yo, ngule unai riri ka ngora winko ka ni to bango meritan maram na we unai riri ngai to na dure niningot ngai ka ngora ka bango meritan do pomma nganya na por mangit mala wat pil po jama mer mala na por ka warbuyon mitir ngai ki riri pile wan ganja kamaro na unai yoto do maram na kon Mule ngandi ngai yotomir ngai to riri kurpan mune James wala to kari yotowal ka yoto to tawal koenga ka nawai ngai ka ridikton ka samtan ngai to tingkaman ni to bulo tawala kram mari
2: yo ga suli ngai nawai ka lurkun makamro ano dieli wanga jam ngandi ngule maram riri ka Ia kan ngai ngoli nawe nakon cakap ya balai yang beri ngai ngoli nawe nakon pregnant dia itu mereka. Aku lontar ngai itu kagama. Angai ngai balai yang beri jaga nawe mera, riri mera, syphilis mera. Tole deh. Kau ngoni malah alikan ngorong ngolak kalau mengoni ngai lidal gue angai. Blood bone virus walang ngolak kami ngoni. Ia lah itu bijan dengan lidal gue angai. Balai ngai itu lidal gue angai riri mera. Lingko ngai ngoli mial to adem beri ngai. Pernah wanga, ayo tu na, wanita itu dah lakukan yang itu riri miri jam. Berapa gini anda muda, yang itu, ya kalau ngalih murjal berenggai itu yutu riri miri. Ia muka jatuh ngai itu menyak nawi. Jadi dia lagi nyari yang orang nak ngai kau luri ngai tam mial tu, ngadik miri ngan lokal. Wal ngai yutu pregnant jen, yutu kulon ngan lokal. Awanga jam, sometimes nak kon, itu yutu jeli tinggam tiangi. Ia will ngai die pass the way ngai itu tiangi ripun. Ya ikut ngan tuli beri, nuli ngan tuyu tu dal ku yang ngan beri syphilis beri, orang pingat banyak otter. Kawangan jangai, yu tu ngan tu dal ku yang ngan with syphilis beri, kau will be now sick nakon for the life then begin a billion. Angutan itu macam yang ni, ni tak begin a billion beri tu nen, orang syphilis tu. Ya ikut apa lagi?
1: Yo yo nawe ngule yoto ngai ka tawal ko nga ka ngai riri mir syphilis riri ka ngora taingo muni riri to tawarton dore ninin ngo walalang ngora pronga walal ka nawe nelchan une ngandi to korpan une riri yoto wal wako wal ni do bulo tawala kram mari
2: yo ngandi ngai ka ngai tam riri ngune iriya ka ngai ngune maringi Ya kan ngai ngole marci bala cakap le klinik klil. Angai tamu orang ngai ligan riri. Bala nyer wal ngole malam jamar kuleja. Iwat tu ja. Riri dole syphilis. Ika ngai ta happen to le any time during pregnancy. Ngai ngai iwat tu nawi. Ngai ngai dek beri ngai ngai pregnancy. Ngai ta happen to le bala mani janukal. Kuang kajang ngai dole. Ka wang kajang ngai the damage can happen from nai ngol nakon 4 to 5 months in pregnancy. Oni paling berengai itu kalau ngiri jam magelar nawi ngoni 4 to 5 months lah paling berengai itu start majen nawi bumbak bumbanyutun ngoni walang itu kalau ngiri nawi apa lagi? Kalau angkanya nak ngai disease ngai dulu, endemic ngai also nak ngoni ngurung orang malak ngantri skin, rotor, kamulukur, yo kangarakan, yo, ya ikut ngai.
1: Ya ikut ngai dolbiri, ya ikut murtir. Iya kalau mortal, so pamat na tual na tarawa riri kangora tual riri pamat na in Europe ka America ka unai Europe Europe wanga mulkoro wanga yur iya kang ideal unai ngapki kangal na ngarko ancestors na yad gurmala na we ngapur kangal ka Some things that happen to mune yolongo mule ngai ga redicton ga mune redica ngora ga bango walal ka miritjen maram na we nelchen ngaraga nama yait kor pitje mala
2: yo ga itu dolle mala damage tiang idin ga rupun lira mala itu damage ka nawi mala ngurro yol ngo ngat pam ngai to yai kor kum chai pe pelanya ngurro ka ngara ka ngai to ri po kum na yal kri ngur ani yut to kur ma dipung pun kum ngur ni pon ka bala ya
3: Doan jawalo 7 a.m. Yul ngon maki bray una mingin yuna ngataw na jamaw ka jamal la maki ngurir yun.
4: Hello, I'm Adam Evans with the NIRS News. The devastating impact of building the proposed Brisbane 2032 Olympic Stadium will be felt right across Victoria Park, Barrambin, according to its traditional owners. They're hosting an event at the park tomorrow to highlight its cultural importance. The Queensland government's pushing ahead with its plan to build the Brisbane 2032 Olympic Stadium will be felt right across Victoria Park, Barrambin, according to its traditional owners. They're hosting an event at the park tomorrow to highlight its cultural importance.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila kangal, mama, ano ka lang ako eh, ka, mama, yako, milpo na nga yako, kamala yuto yan mara ngunin eh, ngay kantawin nila kangal, yuto yan mara, nirpa mara ni mara eh, kangati wang angor, wala min makan wang ngunin dyan nan.
2: Yung na wang, rari pambit.
1: Rari pambit wal kanin nan, nati ka, mara eh, kawin po mala ka naipi. Ama, kabulong ama, wipo di bala, milpo na yako. Ka julibing mo kanya dali ako niya. Daw niya, kalakam julibing do. Marakalangan ko ni marawin niya, ibing mo rari bambit mo.
2: Kabalan.
1: Kabalan, larong al na marakan. Larong al na marakan, ngati o mario, marayin han single machine. Marakan ko. Bala niya walo, inakon ngayla ni kurmo, inamit na walo. Ngayla mati na warakan dyan mala, dinganan. Buto na mir warakan.
2: Yo.
1: Dinganan, epa dyan na walo eh. Kalau jalan ni macam na yulong kita malabun dan macam na kau perlu muka malan na warakan balan aku na wenya murah baru pun dan wali macam na jekong aneh ama yo balan yang akan tahu nak kalung ni ka marin nanu kalang ayah aku ilpa madalah rongal jadi ilpa
2: okay gue
1: ka marin nangat tu madalah rongal lihat muka ayah aku marah kayak wara mati ngarak aku larong almadaw ni mandang sa punan na nyo ang angong jawan namin
2: muro kanyan
1: madapunan na nyo
2: nan bala
1: mumbo na madang iwar ngaw
2: maribik
1: ka maribik ko wala lang ko ngayon ni punan na nyo wala ka nilin wala lang almadaw nyo wala nyo almadaw marakaritin bili wala almadaw nyo yur kapulo na kon madaw nyo yun wala almadaw wala lang nawe marangamatin kawal ko mana prepare beli mana kan merchin ni bar pun mana pika na YouTube mana kapunan walang kalau mana ingat dan walau kan nama jenguk apa kapalanya.

0: na mi repok magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu en de beng, tual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys, jabala yang nak kon MVP, ngatil jangan MVP aku. Tenjang ratu en de beng, Terence Kurwewin. Yo, tau malang itu lah kam national kadel Buffalo Boys ngor. Abalanya kam.
2: Yo, arah aku papi. English tema ra Terence Kurwewi. Nele muleka orang cuma jam awang a family bandri orang mitun mulmo loan bang le mule ka nele murung punya ma le mule ni feel ne we polanya tamba le mule marche na kon out o wang ang jam ka rungi rale nele jam le muroka ba Florius kalmala ngula na jam kara galpo pelma ole sta kon le mule ni marche bala weekend na kon Saturday pala push til na kon malan tingil er le mele fishy line nan mala jawon ba on garan jole mele jaman ka garan ka gal po male muro pois ko ha bala nya
1: yo ga how nika feeling oni ni depal ja jamal waptun how nika feeling letto pray on go turumbal nable how nika feeling
2: era ka feel letto ni ra jamal waptun ni ra ko rumbal healthy ngara jamai ane ra ko brain open garumbal da ko bire bire nei ko da kon skill da ko jamo lingara yang dol ara tu ga ne ra ko kula ngodin mam wa nga ngona kon ara linin nen ga pangor le tu action jama ulana oni bela ra nyina angor jama ngara marang mara feeling da ko happy life nei ngar le kon fan ko mara le boys na ko lemur jama mirin mala ko Florius na mala awala linya happy rakal ara linya happy wala gal boys ka
1: yo thank you dual na porganina ngara Terence Kurwewi ka Brian ka number thank you
0: yo thank you numalango butter kidao tambal yo long ready early
3: yo ngaran yakku Fabian driver cha ngamun makayo long ready 88.9

Manjuju binanyi waranju jana mila jana mila lo jaru jaru waran waninyi nganana mili ngurara yakanal buna jaru jaru waran waninyi nganana mili ngurara yakanal buna